0: nou pral di pataje enfòmasyon sportif yo ansanm. Mersi dam, yem pense mte touche majorite nan sa ki te gen rapport avèk enfòmasyon a lèchèl nasyonal. A lèchèl nasyonal, Monsieur Sali menm ki se Zamor. Zamor li menm lisyen avèk klèb sa nan Lig 1, ma palo de RFC Lens. Zamor, jwè seleksyon nasyonal mwen de 17 an nou an. Monsieur Sali menm, lisyen nan peyi la Frans. Fanatik football mwen yo si yon bon nouvel pou jwè ayisyen sa ki se Zamo fanatik boul.
1: Mwen men vla renchoy